oya ka ma kira wa ko dide asiko yi ni bi gide to te nla nfani ati ma gbe wa kaakiri agba nla aye an ki ka bo sori eto yin eto obe eto eto alalubarika ele ita pe ni alaye islam alaye islam la peto yi eto ni alaye islam ni kan o ma lo abi splash fm 105.5 ile ta wa nle fufun balawo felele ni lebadan on la fin ki kabo sori eto ta pe ni alaye islam ibi lati ma salaye fun ra wa nkan to ba ru wa loju nu islam pata yala nkan ta ti gbori abi nkan ta ti gbori a tu salaye fun wa laaro tuni aki ogbo muslimi kaakiri agba nla yi pe akuola jimo tuni yo ba wa laye yo ba wa laye jimo tuni ko wa ni je kan to ku ta ki ma a ni fi jimo tuni a ni fi dagbere faye ya kila aula wala quwwata illa billah.

0: a mo poya a si mo ki bo sona se ni ka ki ninu en ti o jere akoko niyan elekeji ti alquran to so fun wa walladina analogi wi mukhridun eni to ja si pe gbogbo awon oro koro gbogbo awon iwa kiwa ibele ti ba o karu awon mo awon be monu awon ti o jere o kora to ba debi to tin so awon oro koro abi to tin pete ogun to tin pete nkan buruku awon kan tin plan pe ja se be to je pe nkan to de plan yen nkan buruku ni aboro koro oro siso iwa kiwa owo na ba ti ri bi kan pe won tin pete pero bi won si yo enikan nise won tin pete pero bi won si ba to mo la keji je awon oro koro awon isekuse o ti ba won yan be ta tin se lowo iwo na wa joko ti abejo ti jo nse ga abejo pile re gan ni uru eni be ko ni won so sumo to ba ti ri pe won ti pe siru nkan be yen abo ti fe ba re nbe mokhuriduna won ni ko sako nbe ko seriko nbe ni eni ti yo jere bi alquran so pe yo je ilaya ta lo ki o ma gbogbo to ma tin dana buruku ton tin pete ogun pete ote yo ma sako nbe ton tin sabo si gbogbo awon oro buruku oro koro awon ton tin plan bi won se ba teyan je bi won se da luru ru eni be yo se kini yo sako nbe iwo na yera re o o kan gbo pe an fe da luru abi nkan kan ton se ja lo da luru iwo na sare support won ogun won fe le nikan ko lenu ise wa wo se ni wa wala je ti poju gemi gan fowo si o gbo awon nkan bayi mo ja gbo osi nbe to ba tin ba won da si abi ote tembelekun ote o ni won ba won ko na gbogbo gba ru eni be ko si nu awon ti alquran so pe won ti jere o ta ba ti gboru nkan ba yen ja sari ko nbe kasa ko nbe fun won ni kawa na le ba wa nuna won ti o je ilaya ta lo ki o ma o di meji alquran to tesi waju oni waladina hum lisakati failu awon to ja si pe sakati wowo won bo se wowo won yen won de yo elomi o yo sakari sugbon o nsi sahara oto de ni sahara sodako kora to ba fi 10 million si sahara to ro po yo saka pe oku tin si sahara iro o oto ni saka oto ni sodako saka tan so yen ti o ba ti iwo nizom ele ti o le yo ninu owo re o ti lanfani ati yo ṣugbọn awọn olowo wa ni Nigeria yi to ye ki won ti ma yo are ni yo saka o sahara ni won se wa ro pa won ti yo saka sahara o de yato si saka o ba si sahara 20 million o ti yo saka o afiko calculate mo se ni ko calculate dukia re abowo to ba ni ko wa yo nbe ko si mo se ni ko se ti won pe ni saka niyan wa se wadi pe mo mo ni le bayi mo ni moto bayi mo ni yo bayi mo ni ye godi bayi mo ni ye slipper bayi wa calculate gbo ejo iye to ba je wa wa bere pe dakun ni ma fe yo saka lodo awon ti won ma to mo nipa re daada lodo awon afa nkan ti mo ki mo kaka le yi elo ni ma yo nbe abi ile wo ni ma ile melo ni mo le fi se saka nbe oko melo mo le gbe le nbe good melo mo le fi le nbe tori ko si nkan teyan le fi yo saka abi le oko to ba ti bere yen wa yo saka ninu owo re gbe lomi kan ko dukia jo repete ni ko yo saka ninu e elomi kan ko dukia jo ni ko mo tan pe nsaka o kan si sahara ni won fo ni la da sahara to se mo jagbe o sinbe o sugbon saka gegegegegege o ran yan ni to ba ti wo nu owo yan afi keyan o yo ma sha allah to ba ti wa yo bayi o ti wa nu awon to lon ni yo je ilaya ta lo kiya o ma olorun dakun ja jere o to ba ku yo na eyi o fi saka yen na si la sile saye lo ni gun to ni yen na pata o kora ko yo para file njo kan ni ile ni ile oko ni gold ni silver ni wo dukia ti en ba wo keyan ni laye eyi o fi le ni fona fan su ni mo ja gbe o si nbe alukwanu tun tesi waju pe ta lo fe jere ninu awon ta so pe won ti jere yen bi won ti do lori elaya ta lo kiya o mo yen o tun tesi waju pe nu won la tun fe kakale yi olorun ti ja re nti o mori bonu ile ni ori po lagbara gidi gan mani oni wa ladina hum li furujin hafisun ona nti o jere ti alquran mention pe yo jere wal ladina hum li furujin hafisun atokunrin atobirin gba fi pamọ ti mo fi si olowo o ja se pe laarin loko laya nikan to je eletoyan o nikan won ti ni ke ma lo iyen ni tolorun fi pamọ si yin labẹ iba ajoko yin iba ajobirin
1: lo fun jesu ma je mu tuntun ni sobura
0: awon meji nikan to je leto ara won nikan ma lo
1: orin da fi
0: iwo okunrin to ngbo mi iwo obirin to ngbo mi
1: ori ani lo fi ran
0: so moye awon orogun to ti ru amala ti o si leto iwo okunrin na so si moye amala ti wo na ti ro ti o leto elo wu awon okunrin atobirin ngboro awon iyawo ile awon ti o ti mari gbogbo awon wakiwa yi kódà ẹni tí ò bá nílẹ́gbẹ́ ẹ̀gbẹ́ gan wọ́n tún mọ̀ wò pé bí ẹni tí ò já pé ò tiẹ̀ dá kan mọ̀ ní tiẹ̀ ìwò ní aláàánú kan ìwò ní oríṣiríṣi àwọn èdè náà máa ń pè é ìwò tiẹ̀ ní kinní kan gbogbo ẹni tí ó jèrè láyà tà lọ kíá ó mà tí alukwari ń sọ fún wa kò ní ní ẹnìkan lẹ́gbẹ̀ẹ́ lẹ́yìn ọkọ rẹ̀ kò ní lẹ́nìkan lẹ́gbẹ̀ẹ́ lẹ́yìn ìyàwó rẹ̀ tí wọ́n tùjọ máa yínra wọn jẹ ìwàkiwà ni wọ́n yọ̀ǹda fọkùnrin tó wá fẹ́ fẹ́ ìyàwó méjì mẹ́ta kó fẹ́ ju kó máa wá mẹ́rin márùn lẹ́gbẹ̀gbẹ́ lílọ tó yẹ pé ìyàwó ń yàwó àwọn obìnrin lóbìnrin àwọn màdámú onímàdámú òun ni wàá máa lé káàkiri lọ obìnrin náà wọ́n ní pé ọkọ tó fẹ́ sílé tí ò bá tẹ lọ́rùn pẹ̀lú àwọn àdí kan àti dí kan ilé tíṣẹ́ ríà ìsìláàmù kà kalẹ̀ téèyàn lè fi kọ ọkọ rẹ̀ náà àǹfààní wà láti kọ́ ṣùgbọ́n ìgbìmọ̀ sọ pé pẹ̀lú àwọn àdí kan tíṣẹ́ ríà ìsìláàmù sọ pé tó bá ń ṣẹlẹ̀ òun lóbìnrin fi lè kọ ọkọ tó bá rí bẹ́ẹ̀ nínú àwọn tí ó jèrè láyàtà lọ kìá ọmọ tí alukoran sọ pé kó dí àfúláhàlì mọ́mìnrin.

Julie ka lati ma se kuse ru eni be ni won ka mo oni illa ala aswaji in awu mama lakati aimanu aina un geru malumi afi en to ba je oni yigi re eni to ba je eleto re ti won jo so eto yin papo oni kan lo lafa ni si to ba ti wa koje eleyi o ti koja ye ni o o wa ni fa man ta ga wa ran adalika fa ula ika humul aadu bugun ko ta kakale pata yi en to ba ti wa se kini ti won ni se ti o ba ti se ti won ni ma se ba se ru eni be ti koja la awula ika umul hadu gbogbo won ta kakale yen se re se ni o mo se re mo se ni gbogbo to ba ti wa ya pa mo se to se gbogbo to ba ya pa se ti o se ru eni be o ti koja la oni sinu awon ti qur'an so pe afulahal mu'minun awon ti won jeri ko sinu won o o tun tesi waju waladina ahum li amanatin wa hadin rahu

0: number tella anfani ati pe wa si eyin ti mo tugbon tori awon to n gbo wa fun igba akoko
1: oni sala kayo poro olohun ba ni romo
0: number akoko number meji lo wole agbara wa number alakoko te ko pe wa si ma pe number yin lemeji number lekiji na ma po na lemeji.

0: osu be side 1 2 3 awon to wa ni osu to koja mo ti ni eyin lopolopo to ba le wa to osu kejo ogosto dun yi alejo pataki alejo ayo ogosto so kan 51 loruko Jesu ami
1: eni abalaba ni baba ori lori o ma je aji se bi oyo laari aji

san wa mole o won san wa mole gidi lodi agbaye o inu DJ Commonwealth e mo bi ti mo nboro lo ah obi express ah igbe express you inu odo pulagba olohun lo le mi eru ori wi pe asekagba DJ 100 meters hurdles ni o ba mi gidi mo ni boya mo ni di orun mo sun mo tun ji pe boya mo nlala oju go wa boya 2 by 4 mi o le mi ni mi ri pe to bi gbe force eh amo mo pada ri pe distant touch ona ni to bi amusan un na lo se iyen la se kagba DJ odun to bi amusan soro laaro to ni ogbele lo mara mi ora cool koda ara mi wale o wale wo ni are eyan sin le bi obe koko emi gangan ni e ba ngbo mo delete draft mo clear draft mo eliminate draft everything mo se titi bo ore mi

0: Olohun ti se graphic design fun Tobi. Ipa di back to back to back champion ninu idije Commonwealth. Amo ati waye pari laari. Ame mo ti je mu latapa be je mu lati ka se. E ma gbagbe ipe Cashivastry e o nte sowo waju. Re pe ni Friday Cashport o ma lanfani lati waye. 3-in-1 ticket wa media Cashport e yo sele. Iyen le ni lapa bi o. Ore pe 3-in-1 ticket wa na. Ati activate e kale o ti wa activated ke mo ta lo e le mo je lo ni onu lapa be abade ni 3-in-1 orijo lele to lagbara ohun na la fun yin lati pase be lori ati takashi e ke le je ona to ya ni e o e mo wi pe te ba ta le meta liru ojo ni bayi 3 × 10 iye igba te ta ni 1 × 10 o je 30 o ya eyi ta ba fe se yi ko fe number yin sare kiri lona 30 loju computer atenti te sare kiri bi ona meji abi meta abi marun se ri po yato sira won e to tumo si wi pe 500 yen te ba ta le meta e o anfani ati to tete je ire le ni ni Cashport wa ojo Friday Cashivastry report wa e o se se o se kini ni ko wole o de work iyen fun yin en to dori e ba wa labi odun 18 ko mo kan lu cash e ni tule kan da mu odun 18 soke ohun na to le ta cash *347*1004*1#* *347*1004*1#* tabi www.cashier.ng www.cashier.ng e ba de se wa yin a ma se kini a ma se yi koto lori eto ja won sina laaro tun a pe en ti o ba je ta ba se yi koto e je won oroyin re daraya lo ni sansan tori wi pe iko di tigress to le de nigeria ohun na iroyin ti je ko di mimo wi pe won bere ise iriju won lori idije feya agbaye bolu alafowoju sajo ti ta won obirin the 2026 fiba world women's world cup o igbaradi yo bere won si ti mu bi awon omo mi won se ma wa awon abuba agbarade iyen ni ile okere won wa pe idije fi eye agbaye won lo alafowoju sajo ohun na lo ma waye iyen ni Berlin lorilede Germany to le je pe awon African champions iyen ko di Tigress build up won iyen si awon agbarade won Chicago o na ni o ti lanfani lati kokko bere iyen lorilede America o to wa di wi pe won tun wa kopa iyen ni awon afikagbaga abi kojo orilede bi China orilede Spain ati orilede Germany leyin won ba ti won bu ba agbara di won iyen ni Chicago iko di Tigress won gbera won lo Haiku orilede China leyin gba yen pe fi gbagba olore sore meta ohun na ni won ma gba koju iko agboje obirin bolo alafowoju sajo to lede China iyen China national team won ba fi gbagba meta pelu won o to wa di pe won ma lo si Tenerife iyen lo lede Spain fun ifi gbagba mi ojo lede Spain ati Belgium le to tumo si wipe en to wa gbeyin ninu fi gba igbaradi won ilu Berlin lede Germany ohun na lo ti lanfani iyen lati waye saju idije ife eye agbaye bolu alafowoju saju awon obirin mo wa ninu Berlin lede Germany won se tawon omo mi jo lati Chicago lo si Aikun China to wa lo si Tenerife iyen ni orilede Spain won to wa pada iyen lede Germany ibi ti dije ohun gangan ti o ti lanfani lati waye okay e je gba dije Commonwealth lo e wo lagba lana o Olorun lo le mi ero Oluwa tobi lo ba musan asa asetu fun bronze medal ni ninu idije Commonwealth iyen ni asikagba ere idaraya ori odo onififo ologorun mita 100 meters hurdles eleyi ti tobi amusan ti sojo orilede Nigeria e mo keyan ti ko gold ye ko gold Joshua fun mi ni gold egun o le gba Olorun gbo lẹ́yìn ìgbà tó sá ìfìgbàgbà tó sá ìṣẹ́jú àyá 12 ó lé mọ́kàndínlógún 12.19 seconds ní ìpele tó kọ́gùn sí àṣekágbá ìyẹn semi final ìyẹn láàárọ̀ àná ó bá ní ká it good ó bá di bí aago mẹ́sàn-án àbí aago mẹ́wàá ó kù ìṣẹ́jú 11 ká tó sùn ká mú tóbi amúsùn ká mú mọ́ra ká sáré ṣe kí ni ká dá wọ́ọ̀dù nù lọ sùn ni nígbà tó dé stage kan tí tóbi ti wà ń tọ́jú kí lè pariwo mọ́ kí lè àwọn abèrè pé mọ́mí wà yìí náà shouting again ó lábẹ́ ẹ̀bọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ sọ wá fi ìyá rẹ̀ fífẹ́ ń pa ọlọ́run ló lẹ̀mí ẹ̀rọ. pe to je wi pe omo orile de Bahamas te ba ngbo upset nla lo sele iyen ni aseka gbondo mi ta so du yen lana iyen Devin Charlton ohun na lo gbegba oroke iseju aya mejila o le metale ni ogbon iyen 12.33 seconds o la fan lati sa o to adupo mo le de Jamaica Emeka Simon o se ipo keji o to mu silver medal to mu lo le 12.41 seconds ohun na lo sa to bi amusan 12.60 seconds iyen iseju aya mejila o le ogota ohun na ni to bi amusan to fi se ipo keta o iyen ninu idije commonwealth podium finish lori gbopolopo eyan to ba mo to bi amusan dada to de mere je ohun bo ti se lo daada awon to mo ni pere dada yori odo won mo wi pe good medal an reti lowo to bi amusan tori pe idije commonwealth o ti gba le meji ototo an wo pe ko tun gba good medal yen lera ko de je ni akoko ti o gba good medal commonwealth back to back to back lere daraya 100 meters hurdles ni amo o yo olohun be to bi amusan lasiko to n ba won niroyin soro leyin ereje re lana o je odi mimo pe no kekeke kan fe mo hun lana ni eyin ti wa o ru sugbon won ke se to mo fe excuse le to n wa wa wi ba wa wi asan to won wa n ko mo to won n se mo ko mo ro ti nkan to jo o ni o ti wa be ni sugbon ohun dupe fọlọhun pe ohun lafani lati dira ohun mu to won de wa lori podium to won wa laarin ni iyen ti ipo keta e je wa lo bi iroyin le to dun mo polopo mo lede Nigeria nu se ba mo ngbo ti mo mo ka iroyin chukwu ebuka ni kweji lati bi odun melo kan lori eto jaun se mo pe mi le mo ka iroyin to ni se pele re daraya short put ni to ma se apere fun pe e javelin eyin te ti juri short put atama pele re daraya short put mo lede Nigeria temi gangan fun rara mi gba gold re nu dije commonwealth jija we olubo ori kan ni femi na temi na mo ka iroyin chukwu ebuka ni kweji ni gbogbo gba ele tin ba ti ri iyen lori eto jaun si tori wipe lawon asiko ta mo ka bi odun melo kan seyin ibi ko se po kejo ko se po kefa ko se po keje ko se po karun o te le mo ri nkan kan mu sugbon o Inekwechi o give up gbogbo awon series gbogbo awon tournament ti o ko si lo kopa ni ore daraya short put ohun na lo tin lafa ni iyen lati kopa a de ri ayipada re lara re iyen lodun ta wa ti lodun 2018 nudije commonwealth o se ipo ipo keji silver medal ohun na lo gba african championships to me to fi mo national champion iyen fo lede Nigeria a de rawon ayipada yen bo ti se ba iyen ni odun ele ita wa ni gba to di Tom Walsh omo lede New Zealand to di mu ni gogongo ni ana to fi mo mo le gesi o di won lorun mu 21.09 meters ohun na okay 21.07 meters ohun na ni Chukwu Ebuka Enekwechi ohun loju to fi di commonwealth champion first career gold ele ti Chukwu Ebuka Enekwechi to ma gba ohun na ni Tom Walsh lo se ipo keji 21.03 meters ohun ju nigba ti omo ile gesi Scott Lincoln to ohun se ipo keta 20.99 meters ohun na ni awon ju eleyi ohun na lo tun ko wa wipe teyan ba n sise karakara o pe o sise daada o wa ninu sise karakara eyan keyan mo si se kini keyan mo relax keyan mo give up ohun na e ba ti give up lo ti lose you ohun na lo sunjuke buke ni kweche to fi di commonwealth champion e la koko yi leni Samuel Ogazi ella onoju weriwo to fi mo ujo edidion gbogbo won pata ni won ti yan lati kopa lasekagba ere ederaye onigba mita onigba meji mita yen 400 meters race iyen fun orilede Nigeria e ba ri Ogazi ko jo pe yan kan jog 44.52 seconds ele to ti se po akoko ni semi final re yen lana ni awon yen wo lon waju lo se n wo ogo e lon waju le iyen fi gbogbo san sare bayi lori 44.52 talent n be Nigeria olohun se o de je pe asekagba ti won na o ma lanfani iyen lati waye en to wa je defending champion agun titi awon obinrin iyen Soda Williams omo orilede Barbados ohun na elu wa asekagba lapa be yen 51.85 seconds ohun lohun sa sugbon onoju werivo o je odi mimo e sa mo woran ohun bo n to mu be Esther Joseph ati Patience Okonjo awon yin o ti eri bi wa asekagba ere idaraya ori odun 400 meters ti tawon obinrin sugbon ojo Saturday lasekagba awon ere o ma lanfani lati waye o da goodness wa chukwu ohun na o tun mu gold medal o tun mu iyen fun orilede Nigeria iyen ni Glasgow nibi ti idije ere idaraya ori ona to sin lafan lati lo lowo e throw hammer throw on lohun na lo ti fi tan bale iyen fo lede Nigeria da je po world record holder ohun lohun na bayi Glasgow ninu dije Commonwealth lede Scotland ohun lo ti fa akosile ohun na ni o ti fo lenu final throw 39.66 meters ohun na ni omo birin ohun na loju o fi se daada iyen fo lede Nigeria o da e je ku nbe yen kin se pada wale iyen si ipinle Oyo nile eko e tun won tin ko nipa ilera awon eranko atawon kan ile to jomo Federal College of Animal Health and Production Technology iyan ni Ibadan Provost Games 2026 asekagbe yo lanfani iyan lati waye leni o pelu closing ceremony be awon iko egbe agbabolu kaluku tin gbara awon loju awon department tin yora awon leyin to de je pe ninu league ohun won lanfani iyan lati se daada igbagbogbe le to wa gbeyin iyan ni oni ninu idije ohun on latin staff team versus HNDAPT awon mejeje ni won koju ara be ninu ere idaraya ori odan 100 meters final tokunrin ati tobirin oni na yo lanfani iyan lati waye ni Bora football field yo ti lanfani iyan lati waye loni gbe ago merin ohun na ni o bere to de je wipe enjo gba gbogbo eyan lalejo omowe MA Popola Provost Federal College of Animal Health and Production Technology awon na gba won eyan lalejo o de je wipe eni ti se ti se oludari fun ere idaraya nile eko na Dr. Dapo Agbato ohun na ni host chief host ni provost host ohun na ni Dr. Dapo ni awon je provost games todun ta wa yi asekagbe o waye iyen leni indede ago merin nilu Ibadan to ti lanfani lati waye gba awon ile eko wa o la won na ti mere idaraya lokukudun be ni gba awon colleges wa awon ile eko giga wa ni lati ere daraya lo kukudun ko si yo Federal College of Animal Health and Production Technology o ya won na le e je ngbera kin plus sarin gbogbo lede Nigeria ninu ajo to nisibolu alafesegba iyen lo lede Nigeria ajo NFF awon na won ti je ko di mimo bi pe elective congress yi won o ma lanfani lati waye lorun ta wa yi na ni won ti sun yesi owo waju lati ni ojo Sunday ojo 27 osu kesan odun ta wa yi September 27 yo lanfani lati waye ni lafia iyen ni ipinle Nasarawa dipo ojo 26 ele ti won mu tele tele iyen September 26 ele yo si se ni bi ajo kaafu ni won se fi idi e mule lori ifigagbaga kan ele ti ko egbe agbabolu Super Eagles ele ni Nigeria ti won lanfani iyen lati gba won o ko ki gbogbo e mo loju po mara won iyen bi ese Taylor tori pe qualifiers ifigagbaga poko qualifiers ati mu ojo ele to ma ise akoko ni Nigeria ko ju Madagascar ati mu ojo ta won ifigagbaga yo lanfani lati wa eja gbogbo e mo wa lo po mara won ohun na ni ajo NFF ni won fi se be ewe eni lonu kan je toju ni won wa labi ogun odun fole de na Free Flying Eagles fún ìdíje wa fún bí under 20 championship ilé tán láǹfààní láti gbá wọn tán kóńgò ìyàmúlédè Togo lórí ẹwò ànàgò náà kọ fún Togo mẹ́ta sódò ni láti mú ààyè ní ìpele tó kàn kù sí àṣekágbá semi final ìdíje ọ̀hún ẹ̀dẹ̀ wọn gbà pé jẹ Nigeria àwọn náà ni defending champion bí orúkọ ni ikọ̀ Super Eagles olóde Nigeria olùkọ́ ni Eric Chair òun náà ó ti fi orílẹ̀-èdè Nigeria lẹ̀ balẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Ivory Coast níbi tí ìdíje wà fún bí under 20 championship tó ti ń láǹfààní láti wáyé tóró fẹ́ lọ wà agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ Flying Eagles orílẹ̀-èdè Nigeria ẹ̀jẹ̀ lọ sínú ìdíje fẹ̀yẹ̀lẹ̀ adúláwọ̀ àwọn obìnrin ìyẹn WAFCON orílẹ̀-èdè Senegal orílẹ̀-èdè Cameroon wọ́n jáwé olúborí o jáwé olúborí eléyìí tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì òun náà ni fún wọn lánàá orílẹ̀-èdè Senegal náà Kenya àmì ayò kan sódò àwọn ìfàṣọ yìí Kenya yà tó dẹ̀ jẹ́ pé orílẹ̀-èdè Cameroon àwọn náà ò dúró wò ó tán ìyẹn ni Casablanca àmì ayò méjì sẹ́yọ kan òun náà wọn ìfọ ojúgbà wọn ìwọn ìfọ wọn ní ojú ní dèmí tó búlá yọnẹsì sí figagbága tí wọn náà àkọkọ ìyàn kan fìdí rẹ mi ẹgbẹ tó wà dé wípé wọn wá padà jí wọn sùn nínú figagbága wọn ẹlẹẹkejì ìrìn àpàbí ẹwẹ ko Super Falcon orilede Nigeria awon nu ko pa lale tu leyin fi tabaga awon akoko ti Malawi o la nfani lati fi ya je won etemu ati Tabita Chawinga awon yen ni won je Nigeria nje kuje Chawinga sister against Super Falcon won na ni oh ni fi gagbaga ni meta si meji won na fi na Nigeria sugbon eleyin ti Baba Branda o ti ni super hat-trick iyen hall jams go merin iyen e fun iko orilede Zambia gbogbo awon re chekun dana ji yen won reti ki won na Nigeria la na daku ka mo daji leyin gba Nigeria ti na won iyen ni odun to koja ninu DJ Fele Adulawo ina ni pele so kogun ipele keta si Asikagba quarter final ni Nigeria na ni won ti na won oju otun wa tun rari amopo bi akala ni amoju ti wa fe tun rari bayi lale oni Super Falcons ati orilede Zambia abukode adiropa pan ka won arale laro tun ni
1: ako juma to ko rarale akola jimo na pe lase loke
0: ipa atomo lara ban ka won arale laro tun
2: ako juma arale ako juma to
0: orilede Nigeria la jimo oto odo Super Falcons ni matin mu orilede Nigeria ati Zambia lale oni ipa atomo lara
2: Sheri ro temi mi ri pe ifigagba yi lo ma je igbaradi fun o tori pe e ton se koju orilede Malawi yen ko kin se igbaradi kankan rara ti te boju mu rara fun won ni to ba de orilede Zimbabwe yi Zambia jare ton fe ba play yi orilede yi o yato so orilede Malawi gan tori pe ki ifigagba marun ton gan gba lera merin ni won meta na jawe olubori o pada nu eyo kan o de ta omi lekan eto sumo si pe ko kin se ran riro rara fun won Malawi la robo yo kere fun won sugbe eleyi gangan fun won ise akose gangan ni fun won bayi so emi ri pe ijawe olubori won pelu ele o lo ma je igbaradi gangan fun won pe won se tan lati kopa ninu ninu ife eye ati lati lo fun idije ife eye agbaye
0: abirikodu adoragba ti ko Super Falcons ba jawe olubori loni o se se ki won mo lo sinu DJ
1: Fe Ola ni fi gagbaga won
0: Ola Ola ni fi gagbaga won Ola o se se ki won mo lo sinu DJ Fe Agbaye iyen ni odun to nbo lo le de Brazil isowo ta won mo Justin Madugu si fi bere ki isowo ti opolopo yen tan ri to nbo sugbon mo ti so tele pa ya mi nja fun fi gagbaga yen tori wipe awon omo obirin Chawinga yen fun orilede Malawi won se tan lati da kan ru won si da Nigeria alagbona ni ta je Wafcon champion defending champion lowo ati agbo pe defending champion ko lo sinu DJ Fe Agba ile to sumo si pe gbogbo to ba gba ni Nigeria ni lati fun yen loni sugbon gbogbo to ba gba tan fe fun ti won le ri fun loju orilede Zambia lori wipe orilede Zambia ati ni Nigeria sokan to ni mo pe Nigeria sokan lodun to latodun to koja ti Nigeria ati na won lami ayo marun sodo quarter final idije fe Adulawo
1: seyi lapo do temi ta ba wo orilede Zambia ati ko Super Falcons lo to Super Falcons won ti kuku lati bi gagbaga won alakoko na tori ta ba wo group tan ti oko wa na awon orilede meji to ye pe a le toka na pe won le jade na oju Super Falcons na ko to di pe won pada nu fi gagbaga akoko mo so Super Falcons ati Zambia tori pa meji na lo daaju laarin awon merin sugbon nigba ti won ti wa pada nu fi gagbaga alakoko lele Zambia tan so yi won ti bori Egypt ni fi gagbaga ti akoko ele to tumosi wi pe to ba lo na Super Falcons le ni bayi won ti le ti ko guja ni ti eniyan Super Falcons awon ni se po lowo won lati se tori beyan ba padanu fi gagbaga akoko ko gbodo tu padanu fi gagbaga elekeji to ba mo kan tan se ta ba so ni pe orilede Zambia yiri o lo mi so wi pe o si je orilede to si leju koda ka ba gbogbo group kan leyin orilede Morocco orilede South Africa orilede Zambia yen won le gan to ye pe ke se nkan ti o lu rorun dada fun eleni ni sugbon kawo na awon na won pe figa ba ga elekeji yan ni o di tami mi ri pe tan ba la foju sun pawon na fe lo sinu DJ Fe Aye Agbaye tan ba la foju sun lo ni ko se nkan ti o le sele won le fi aje orilede Zambia sugbon to ba tun je pe yin tan se ni gbesi akoko nigba tan ko du Malawi ti won ra won afani tan padanu re ati asole na ki olukọ ni na ko ba asole soro bo se pe won ba gbe joko leni tan lo asole keji pe ni o be kan to pe ni e se ko mo so pe ni fi kawaga ko da bi pe asole yi o da ko ni kankan to nba tutu nba finra to koja ori papa tori awon asise to se yen ko ti eye ko ti e wa teyan ba ti asise won ye ko bi ayo kan meji asise meta ti o ye ko waye rara ele to mo si pe owo olukọ ni na ti se ku se olukọ ni Justin Madugu lati ba wa gbe bodu won soro te ba mo pe ni lo lati lo sinu diji fe gba eleyi dedan tai de gbodo bo orilede Zambia ni pe to ba la foju sun leni won boju mo boju orilede Zambia je
0: sugbon
1: ta ba tun lo se segesege bi eyo yo kan nigba tan ko orilede Malawi won super falcons o ti jele ni ni o
0: tori super falcons won lati jawe olubori mo de mo ko lo ko ni justin madugo won lo ti keko ninu gbese akoko bi mo shukuru oladipo wa to gbese left back dohun ati to sin de me yin so ren to ba ti je senior woman ninu team ti o ba ti gba nkan ke je kan joko e je kan won sinache o ale joko ti won ba ti le coordinate eyin ti won wa gaga bi senior woman ton je ninu ko e fi won sori aga tori pe kini Ashley Plonta o le wa lowo iyen ti amo canada ze mi le da gbogbo ebi
1: e n pa te so pa Ashley Plonta ta ma mi sa mo agbabodu yen ni
0: be to ro ma coordinate owo iyen mo de so gan mo ni la se ka gba en to je ki mo ro ko kokko asekagba odun to koja ti mo ro ko fi kokko bo nigeria ni pe won ti lo mu Ashley Plonta bayi won ti lo wo tan won pocket e ba se kun dudu na kun ye Ashley Plonta ebu won fe pa iyen la se ka gba yen le to tun mo si wi pe ti o ba ti de se ti o coordinate defense line yen to jara won sinu o ma yen e fa won mo tan le se dada tan le fi emi won gba sibe to sin de meyin ati sukuro lade pupo to ba gba 5 at 6 ko se kan to buru ju iyen nibe e wa lomi to ma gba ki aloze to ba fe gba left back o gba left back to fe gba to aloze na mo gba left back nigba me ti wa ti dada egbe joko e wa yin wa yi oni lati wa dada tori wi pe o le de zambia mo se tan lati mo mi amo lati se nkan to ba to wu won sugbon ti amo canada ze tan blame ina le blame tori pe tan ba o go position ni meteta o gba won defend dada won ti fi sile won do won expose won do mun nikan na fi den so ki lo fe se ko si nkan to fe se bi ton ba yi sinu ko mo fo from january to december ko si go kankan ti o mu be yo kan mo ya photo ni orisirisi lo si ya iyan ni ifikagbaga akoko yen pe to tun mo si pa won defender yen gan kan te roko ba won soro na ko coordinate ara won ki won ma expose go asole awon warin ti awon yen ti mu wa te pe zero odo bayi lo wa ni orilede nigeria ko mo bi se bo se christy uchebe ati deborah abiodun ni o pada mu ti o dobu won iyan si arin yen ni o fi boya rin sola ti o pada mu jo mo rashida ti o to gbogbo won iyen mo waju ko mo bi o ti se to won ti gbogbo e ti o fi se kini ti o fi se dada iyen fun super falcons olede nigeria e je adagbo ko le poju ta pada de ja won sintes waju e mo gbagbe bi pe oju opo ka se star 347 star 1004 star 1 hash and bo ni ku kale
3: lopo igba awon eyan ki mo bi data awon se man tete jo tan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo àwọn apps tó ti ṣí sílẹ̀ lè ní a máa refresh ní tèmi o tó fi dórí àwọn apps tí ó lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ mọ gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ayélujára tí olówó mi bá ti jí ẹgbọ́n tó máa ń wí.
4: Yeah, mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti to.
3: Se mi o so fun e.
4: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se ogle. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba.
3: Ero ibanisoro la to le mi o. Kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
4: Je igbadun data re ni gbelemu. Leave it 100 MTN.

0: alakoba mi
1: to alakoba ni o alakoba re sireke salamo
0: asawo tori o da wole
1: ti eni
0: awon tori o ni
1: abe ri kankan
0: ko da bayi
1: o ku le payan olohun iku anybody o si lowo e ti eni o si lowo eyan
0: set up
1: Set up. Ti na paja dele okere lohun awon isele to je wi pe ni se la wa fi nja yin laja tan ke le ba mo wi pe isele isele looto o gbogbo eyin sowo la lai na lai na lai na true ni awon isele isele o na lo se din ti an ko sinu we iroyin o din ti an ko sinu awon we iroyin gbogbo o na lo si din ta n kase ti gbo yin e mo so pe la lai mo o eyin e kan gbo e fi kogbon e gbo ke fi sodi won ara yin egbo ke le ba mo wi pe ofin lede wa Nigeria ta n pariwo re tatatan pe e mo lufi le yi e mo lufi ijodba e mo lufi o ke le ba mo wi pe ofin ohun ko o sise bi imona wa ni awon ichere ta n so nipa re yi awon akori to ba gberu ibe lati koko bere opo bo ba doju ogbagadi gan bo ni se je ojo jimo e mo lanfani lati ma fi eti yin ko yawo royin in loruba lejo nu o iya Adini yin na re o Aminat Adetun Badmus on loruko temi mo ti la yin ele to se be nko

0: PLC Beyond Buildings.
1: Mo ti bere ko le salai ma panilerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi
2: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
1: o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do

0: ibare olorun loke oba oga nla kabiyesi re ledumare oba oga agba oba to ntoju oyun to yun fi ndomo iwo lo ni awata fi wa iwo lo ni pe ka ma lo pe ko ni sin kankan atin leyin ko duo mo tini gbogbo ogo foko ni de asiko yi o tori pe ti paul ba ngbin ti apolo ba nbomirin iwo lo ba lo mu ki bi si o wa tori ke bi o ba si o kini ko le se ilu odun orin oko agogo odun sekere uta iwo la dun tin be nu ta nso tawon yen fi so pe ni tumo leti ta lo le bo juruko na ko si o afiwo lon nikan iwo to murida lati inu airi iwo na lo nfi ti o lo lada mo awon alagbara toto olaare o oba to nmi mo se lodo abiodun adewole lo ko mi mr dobuwe in lo ko yen mo npe mi gbangbala shata sorry honorable oyekola ti ti ko si mi lenu tori pe nkan ti emi ati won jo faka to wonu studio ini mo fo kan ro ibi ti ma gba wole si en la ijoba abile leto eto ni joba abile o ti ti level gbagbo sorry kan splash 105.5 fm ta late mbo si level balawo ladugbo fole le nle badan eto joba abile nle ngbo lasiko yi kekun lo gbo ko so fun toko kado gbo koro fo be ijoba abile oro to ba dani loju e ko ni lenu tori poro joba abile o kan wa gbogbogbon lori eto idagbasoke ese kuku ni agberu bi igele oga wa tundola wo ilolo tu eto yi Desmond Adegbe Gatuduji agbawo ilamoju ero to wa lenu se fun sa ta wa yi awon ko eto ta jo nse kurukere lori bi o se da Adekunle Rahime Nobu Olanase Oyin Kansola Faleti o ko re tun sapan lori iwo mo Ola Oluwa Faleti ise to nlo in lo tun je ko ko o tun mo sapan lori o lawon ise kan ti fi mo won awon aso to ba ese ran to je pe awon nibara won mo du ni ani damu to o ya ati de arin gbogbo to bayi ijoba abile kuku le gbo ko so fun to ko kado gbo kuro fo e de kokko ki honorable ka bo sori eto na honorable Gbenga Oyekola Akojanu ile asofin ipinle Oyo ti n soju ekun dibo atiba ile asofin lowolowo bayi omo egbe osilu PM ni won e ka bo sori eto isa
1: e ko eto atokun
0: salafi alewa
1: adupe lowo Olorun
0: ani damu
1: adupe ami
0: bo gbogbo atiba nbe
1: atiba wa dada
0: adupe eyin ti e n gbo eto yi e ma bo lori Facebook Splash FM 105.5 Ibadan Splash FM 105.5 Ibadan e wa mo nkan ti emi atun egungun Oyekola do nfa won so wi pe awon ara atiba won le mo gbo eto ti a fe se bayi mo ni awon ara atiba o gbo eto yi won ba ni kajo ko be ti e eyin ara le mo fe ke ba n si eto yi o dodo awon eyan ti n be ni ijoba abile atiba ke je ki won gbo eto yi ki won si pe wole lati adugbo atiba awon ti n ba mo honorable mo fe ki pe wole tori pe atijo ko be ti e o e ma doju mi o eyin fans mi tori pe mi atun honorable atijo ko be ti e wa mo ti mo fe si bayi eyin ti e ba n gbo eto yi lati atiba lowo lowo bayi abe e ba le eyan lati ba te le ni ko tan radio mo fe ke tan radio ke si mo gbo eto lowo lowo bayi ke wa record audio in fe ko je Facebook o audio e wa send the audio si mi lori WhatsApp e record bu part of this program e wa send the si mi lori WhatsApp o le je 30 seconds o le 1 minute ti ma gbo won ara mi bayi lori WhatsApp se won pa mo n bo card lori eto eyan meji to ba n gbo mi lati ilu atiba 55k feyan meji latatiba e wa send the sori WhatsApp mi 08079437601 08079437601 lati ilu atiba gangan loyo eyo mo fe ki e gbo eto ike wa record e ke wa send message si WhatsApp mi ngba si ko ba tun wa to a to wa soju opo le a tun bo card eyin te ba wa lori Facebook na e ma share eyin te ba do mo do ba bi le atiba lori Facebook e ma drop comment ke si mo ju adugbo yin tin ba tin ka honorable le ba mo pe awon ara le lo waja yi o a fe engage honorable latori eto yi ke yan ara le ke engage won ko je bo ti je ko je bo ti lohun o je o ya o eyin lori Facebook Splash FM 105.5 Ibadan Splash FM 105.5 Ibadan ibe ni e ti mo wa lori Facebook e ma drop comment e like ke tun share lori TikTok at Mr. Dobwe Aladi 201 ini e fi lanfani ati mo wo mi lori TikTok ka jo mo se kini ohun ko le ba dun ki gbogun le ba kan se le kan se honorable e ka bo sori eto yi
1: e ku eto atokun e ku se lataro o ki gbogun eya ara le o e ku se so wa ya lataro
0: adupe
1: e seun
0: ani damu
1: amen
0: ibi ti mo fe kokko gba wole o ni bi atejade kan te fita ni ojo 14 osu 4 ni April 14 ti e pe ni ikede pataki ki wa waro logbo o pe awon kan so pe won lo se ipade pelu gomina nkankan mo fe ka letter te kon e ko sibe wi pe public announcement hi honorable Gbenga Oyekola chief whip of the Oyo State House of Assembly and member representing Atiba State constituency hereby issued this public statement.

0: awon eyan ki mo bi data won se ma tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se ma nsele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibani soro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n to ma nwi
1: ye mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibani soro la to le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
1: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
2: Years ago, the biggest radio raffle hit we ever saw.

0: kan ni satona ara won
1: beko lori igega ni o
0: alafia ni satona emi gigun
1: igega ni o
0: kini kan ni satona ara won o
1: igega ni o
0: ani kini kan ni satona ara won
1: ni ma fi sore re oluwa oba ogo
0: ironu aroju
1: ilojun to
0: ni satona efunpa giga pelu eje tin ru kini kan ni satona ara won oju ba ni re mo ni kini kan ni satona ara won o
1: aba mi ma
0: asunpo asunpo ni satona oyun ti domo ale saarin ilu kini kan ni satona ara won ani kini kan bayi ni satona ara won anigilaje ilu meji n bara won sote bẹẹ ni wọn o dawọ ọtẹ duro ọtẹ naa ni si satona ogun kini kan ni satona ara won mo ni kini kan ni satona ara won isiwahu ni satona epe jija ti ja oniwa atepe to si tori pe kini kan ni satona ara won o laarin waju mo ni kini kan naa lo n satona ara won are asapajude loju popo aibikita fun koto irona
1: ase bayi loju to
0: pelu eku oko ni janu kamuti kodu eni oyi dande kama beju wo omo elele ti ngbedi perepere bi agun eyin ni rona kakoju wa moto laarin ilu kama le fese dari ijanu ni satona ijamba oko ni popo kini kan ni satona ara won eso pele o laarin waju mo ni kini kan ni satona ara won igbo mimo amu weyin o le satona fori ti n yi baba ni soro keni o ma warun kini satona iparun eni ka ma wo dukiya oni dukiya feto feto baya ofe dogbon jale nti enu
1: kini ma fi sore re oluwa
0: o ma wo dukiya oni dukiya feto feto
1: bayi loju
0: o ma le moju je ta so gbarin gbere debi eru eleru
1: oba mi mo
0: ta ye wo titi ti
1: o seun la fun mi
0: o ma le da nkan ni nkan pada si bi agbe mu
1: o seun la fun mi
0: atona o le jijale yi eye fe wo kini kan ni satona ara won o ani kini kan ba ni satona ara won mega jaidi ti gbe mi debe lasiko ilodun to igangan lowo ti o le mu
1: beno lori baye ti fe
0: nibi kori okun ka ma le gerun ka tun ma le yarun nibi ka wewu lodi ka so tun mo ni labiya lai si ja akunra
1: ti tobi
0: nibi ka ma rerin kaka bi awon eyan ti

tani ta kisa ni ta ton ti wan ti wa wa la ni on to ba ti je ti wa ni eje ka jo ma gbe laruge idan lori socials mo gbe tan fun burner boy burner boy ni lodo tohun o greatest footballer of all time, JJ Okocha. Nshari wogbe mi ni Ronaldo, Messi stuff nkan kan yen ko si nkan to kan mi. Burna boy ti da ko JJ. Se ti ba se pa wa mo Nigeria ngba mi gan. A ma ngbagbe tan bi akan jalabosi. JJ Okocha. J mo fe fa kon le pe ni tori ti wa nti wa ni JJ Okocha aha se bi won te ni bo won de o ba ti e mo to yo ba ro ba ro ba ni baba itan now ti wa la ma won le a wa ma gbe ta won ara okere laruge sa ti won ba ti wa daruko kan nu awa ra wa wi pe a nse daada awa no ni se pe ah lamorin se daada igba ta ba ti wa ri wi pe o ti dora won ara ile okere no so pe ah so person ti won ti identify e so de igba ti ru won e ba ton ba identify awon eyan ti wa ka wa no to mo ipari biribi so de igba ton ba n toka si ru won mo gbe fun burner boy jare.

0: ilu le je last yen
1: 25.
0: Okay, o da e tun ti je another 25,000 naira yen ni asale ti ni bi customer care se pe yin ma se ma pe yin yen na ma tun se pe yin bo yen o se te yi lowo wo je ke mo ire o. Amen. Bi nkan se je niyan ninu ko ti Chelsea ajo ile to se kokari ball alafese gba yen nile Gezi FA won ti je odi mimo yi pe wo ma san owo tanran ile to n lo bi 10 million euro oni won o ma san o bakan na won fi ofin de won won fi ofin de won yen ni transfer window meji ototo pe won oni lanfani lati gba ball lati gbe agba ball se wa ri fifi ofin de won yen bi suspended transfer ni o won suspend di ba yen bi iru aje iwa baje ile tan fi kan won e bo ba tun simo won lori ile to je pe nkan suspend yen won gbe dide ni o bi nkan se je niyan ba ba so nipa iko ti Chelsea esun ti won fi kan won o ni se pelu agba ball ati awon agent agba ball awon konu nko okan wa le to de je pe gbogbo esun ti won ka si won lese o n lo bi 74 yen 74 ba ba so nipa gbogbo esun opo ninu e lo je yi pe laye igba babo olowo Abramovich yen Roman Abramovich laye igba yen ni gbogbo awon esun ohun oni won ti ka si won lese amo ni bayi wo san 10 million euro won ti je oye won pe won san owo tanran yen yen 10 million euro lapa bibi lati ma se wele yen fun ti tasale loruko lootu eto yi otun baba Babatunde Omolawu Alex Ferguson bakan na Sola re odi mega child lo je ke gbadun mi yen lapo do ti yin be sikiruayin di oju itere loruko titemi titi ojo osimi amo pade yen ni ikanni ti lagilu laago 12 iri atayo pelu bukun yen na la fi pade o dabo.

Mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo jimo ojo agbara the last day in the month of July bi awada biere July 2026 odigbo si o wa bo si ojo jimo oloyin ikan ninu awon ojo teyan gbodo fi si awewa olufe wo bo se gbera emi eni o iwo ni o awon mere o wo fe lomi se yi sa asiko lati dupe wole mi ni se nkan kan ope nikan ni so nitori idi eyi mo kiyin to logun mo kiyin te leso mo kiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde Pastor Dekunle Epaphras wole yin mo ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te midire market gbagi titun ani so lale enikan ni lale oni be ni kin to bo sinu ope lo ni rabaji gan suya night passover night ale ilavere koja sinu osu elekejo osu onje osu ibere otun osu to gba august visitor enikan ni woli e mo ni amagban le be ni bo ti ni ki gbogbo eyan ra gban iyan tumo si wi pe eso wa yo to igba mejo ninu osu titun ati ni pari osu gbogbo se nje ti olohun e mura o a pade oni isoru enikan ni se church lati se no gbogbo church wa patapata ni o connect ni ale lori facebook ati tiktok e to wa daju oluwa ni ko to di ago mesan ale si mewa mo gbodo ti gbe 50 testimony and awon eyan 5000 kakakiri agbaye won tun ti gba testimony ko to da letter je banko bi ohun olohun ni o gbogbo letter ba tin bo mi to ba ti di ago meje 7 lale yo si pari titi wo 9:30 enikan ni 2.5 hours testimony be po lori facebook tiktok ati youtube emi oluwa so fun mi pe ko send to ba wa fe ti gbo ti o ni je ajeyo onje ti mo wa so yi ki se bread ati rice ijin le ni dedi omi te le bu mutan le bu ko sawe loni ola lasidi awe is our passover night stroke suya night eni kan ni suya night igba ta won mo israeli be jade ku ni ile egypt won je suya ni ati ewe be to koro eni kan ni sa tun wa yen na bo ba le wuro nle bibeli lo so be e ba wo fi gbadua ni e ma bo nbi pepe a kan mo jo engineer e ba yin orin soke

gbogbo igba ti o ba ni anfani lati ri opin nkan mo yo bibeli ni opin nkan o san ju ibere lo injo je mo ko su lo pari emi yin o pari kin la fe fi dupe mi ni se nkan meji loni gbogbo igba to ba ti ngbo ti won yin olohun olufe ta ngbe orin ope soke mo jo o to wa mo fowu ope gan ti ore ti emi oluwa ni agba olufe ore ope ni gbogbo eyin ti odun ba ba laye gbogbo eyin to ba ri opin osu mo dupe awon kan lajo bere osu ti o si nbe mo an ni agbara eni to laye atorun emi mo so pe ni ojo sunday nti mo mu bo ni canada woni ni won igba to je pe team wa ni osu elekejo overtaking by food si saaju yiya won le nipa unje oni team nkan kan be ti mo mu bo ti mo fe fi ni gbogbo eyan lowo ni ojo sunday lati ilu canada iyen gan ko ni show o wa bo si anointing service emi oluwa ni iko mi atomode o ati agba o e gbe owo re le gbogbo won ni ibere osu iyan john the 2 ni agbara eni to ni aye atorun gbogbo eyan omo olohun e gbara di fun isoru ta leyi isin meji na la se ni ojo sunday awon odo jesu lati 13 si wo 30 ago meje si ago mesan leyin igba tin ba anoint won tan a bere second service fun gbogbo awon adult gbogbo awon agbalagba lati ago mesan titi wago mokanla bosi mejila igbowole ni inu awe la wa ola la si sidi bo te je pe ma wa n church lola saturday fun gbogbo awon bible school ola ni wa a jo wa nu awe ni ola la we wa bere ah kutuwo owu pepe yo pomosa oda olufe e ba n tun yin ori soke ope ni se mi eni kan ni woli account wo ni ka ma san owo ope si owo to ba won san laye ni yen in the name of Jesus Christ account number church na ni 2017 42 90 47 nta fi se tola ni e ani fun ani ngba pe ba se dale mi o se ko wa radio station 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank mo nbo